Lin kor samar ko ne yong jarin da ya. Yang du jiao na zhi xi le ri na ya. Yang qi gu jia ni te pa ri na ya. Ya la lu ma ke qing da ri la ya. Chun zhi ge lu ka qing da ri so ya. Adahar jiga mar gu sar jiga ri shong ya. Zan su mi le du tu har ba ri ya na ya. Chun tu si nir ting za leng ri shi le ya. Chu cha mu leng la jiga ba ri na ya. Yang cha mu ma ti su zheng ri ma ya. Yang nga zhu li la jian shu le ri de ya. Yang xie zhu reng lan ku ni ri yong ya. He de le nam che tu de na zhu ka jie ya. Yang zong vi de ge mu xe zong ri zhe le ya. Da sang jin hu jie de zong ji zhe le ya. Yār gāng wā wū jī nū rī rī nā yā. Tān zāng bū gā lāng gāk tē rīng jī rī lā yā. Tā chā mū gā lāng gā līn jī rī nā yā. Yā gā nām chā chā mām pāp jī jī nā yā. Yā dā dī chī lā jī rī rī nā yā. Ya nyamr dal jeg zigni na di chana ya. Chuan da li ha la ti wa di na ya. Yang ga nam chir ya u kha ti ri so ya. Yang da li cha ra ta wa di na ya. Na ah ta ga ma na bi ta ga la di so ya. Ngo ta cha nga yi hua dhr ri na ya. Lin kur sa mi sa chi na khun la ri mbala ya. Yang htam jil gang wa wu la ri njo ya. Chir gum khi na sa chi na khun bu ri gum ya. Shagha ni wa ma hu thak jul la ri na ya. Ta te me ne a te ge nga rung chi gu me ya. Ya nye te ge tu mu sa la rin po ya. Li ge zi je xa chi sto re ri te le ya. Ku ga na pi xin jin chang a rin pe ne ya. Chu a wa re ri la nye ri chi ji ya. Qala kuna qala vir darsi di la ya. Ta ma ku qala din dhe wa chi me la. Hwa mu ashti qala mu qala ta lang ning toga. Hrtak cha qala chi nardi gin ti. Shir dang hrtang ga chi ni. Hrtaka sirtan zgi da li. Hwa mu ashti qala mu ti qala nda ling.

呀。林空什么马里大家藏的花擦硬的过不花的结呢呀。谁的谁如巴扎大的怎么懂

0: 论，卓木青年切了三度宣恳。
1: 德鲁吉拉顿，年末我给切了三度宣恳。

Kalchiga samka.

0: ata sani ndaga ye kor ni tang dian chi ke hwal njur thong khong di la kha yang adam phe ji ge la kha ma ji ge tam bo zun yo koy wonu ndi ko ni zo khab da eta ta nga chu len chen di nang ni ra ta rang ri ram jin chon hung ge ra che ge ni tang yang na che kum song chi che kun hwain la su kan dun zi tin da ding il kur ge kor gi da song zin ta yang na il kur phe ji ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta mang ma chu ge dan chu wa ge ge che chen de jem to ta ye dong wa dang rang sa rang in da na yo nu ge kita rang shung ge thong khong ra ye dong wa dang rang sa rang in da na yo nu ge thonzi so so yang ngar jin ta mant ta ngodno ye chu den chi kita shigli tang le da tang ye che khum hwan jur tang den chi ge chu ge che khum rig ni che khum ge thonzi la su kan da yang mant ta khsar tu tang mant ta ja ja che tang ye kur le gin da ja ja che tang a dong den da tang ye sa ni mang chu ge yong gi mang mang chu yong ge de chi ge chua ru ju ra yang na che khum de nga li jang song zin tang nga li jang dang sang jian dang nga li jang ar jang du jian de ji ju la ka so so ba ke ko ti da ke gan la ka ta ko ni kap da nyani so na ra ta che khum ge ke ge ye ko ke ri ni tang che khum ho yin zi tin la su kwa ni tan ni song zil la rang jing ga nam ba zi chi ge ngo nu ge ta ge ni si da yang nga nga hi chi hi tam na zi ge gan la ka ter ng len sin di na da ta wo ke ge kap da tang yang na nga chu len sin da la yang jap chur tang do nang tena jachi nyamkun soso yang ada khichigdi sa ge zipa tang yang na chachi dan ba ge yerkur kyu shego la suqa ge da ge ne tang da yang ngo tu yinu kwa tin che shin ngo
1: ya gi gi kota kota ke gen ta ta ge jip shog ta ge da ki chul chin go ta den di ta chu ni na chig ju zong a ja yong ze ji me zong song jang chin ke ke ge yerkur la chang ma ta chig ju la yerkur yong jo
0: Tanya tak kau ni kau tin cijin
1: ni,
0: tu mungkin tak gigi. Jadi kan lah, ya kau tin cij, ini nih kau dia mu. Ya kau tin cij, ya gigi. Ya dia. Ya dia mu. Hari ni aku nampak tak kau ni jinak terang ke lesen di naga ngaji cikir saja ke yel kur ni tang yel kur ke thong kung yel kur ke siangil tang sego ke kor ni yang kau dah sega menyuasa Nangtun tsuo tanga yana shukhaan dayanar tiktabka jachi nyamkun sosoga ngachu lensinde nyanda tangi ngachu lensinde nanga dartawga kargi nangtun yung namba mandana jamda denjak kishwara yung damuga kargi tirgo tangni yelkur lirgitang yelkur gini dikwarni yung zankuririg za basang nima dartawga lensinde dupko nang shi namba gom chenggo ga

0: 나중에 시비
1: 열리지 제 쪽 쪽 쪽쪽
0: 나중에 시비에

야세든가 Tani tatar tam sunup shechina lopta chumchang da tsangma yarnang da tangyo ni tamuzgri. Ata lesin nguma ganang arangi pachir lopta tsangma yarnang tangsin ba yinjiri samyo yinayin da karchang kinyin soma girgin nambazun dikin riwayo na

0: pechi tantuk lotri pilog chingi lotri shetu tanga ta pechi namba shikchangri. Tan dhe inji nata ta chadu la tongtang tongzin bhe gangri. Gangi nara ta ngata ngata wachitki lu chi ni gigi tarong jina lu ra jachi gichi lotri shetu la kunda nugu gigi inga zika tarong ti san lu ta chandro itikwe ni. Angon chiki lotri shetu ta tangzin li. Tarong chiki hara gombara mo hara putikme nugu namba nantsi ta shung yokra. Ta te ina ra rangi wachi ni. Kala kongtsung kenga nam kshetum namung dh guju gulama chini lukka shuju. Loma lukung lotuk tuni maa gu yigjina ta okei ki lotu shetum dara manjangvir kale kale ta kshetum sarwa gulama songi. Loma tsangma chik pentu ju tmuzi luk. Ta tina ta tera rungi ching gonga meni namu ta ta tsangka sa junga songu gachini namba namu shendir. Ta ta rungi jama ta ta gigen. Okay, gigi na chik saab zhung gwen zin tan dhamu shiju gukke mga tunju. Tun tang na gigi ma ayang isi na song shigde tan. Shirangwe so tangi ya lakhlen yi chun dita ke chini. Ta ayar na gyan nanzgin na gigi na mba gara ta jeshe nanga so tushe tibga zhongli mga ta ju. Nang arang gari yuwa yin kwa tunche.
1: Yasirdanga sankunanji namba kongli derunga lobsung kujia shalanga chamban dabjili dali gan namtar lakh da korungenji na tatangayarnanga kongsang rkamdi sabjungan zanjan deshigi dali ndaga kargam tongti nyongrgnda surushi di dalhobchil sarwa ga karga chatwag sarwa dazu nyamchulashi yong tandaga tongti nyongrgatang tambi ta girga namba sunushena kongsang rkamdara di chu tamzanga goni rangrangga chatwag sarwa ra yangna jiga lobchil yuqwaz ga lobchil namba ga jila xibshaya yuqwaz njogjugu shirta da

0: Formin orkul alon tinge di tok sarngir.
1: Nyang knan ba che chudim. Derung ne jer chi ga da dem bi chi ni je dang jar chi ga da chu bi chi je chi. Wo chi ga da chu bi chi je yan la. Za ba sang re. Shuni di tok sarngir len chen la san ber gap se she. Da dem bi chi ni ri ni nen. Jia yong wa meng ji lob su xia wi jin chu ge jin da zo. Jin chu ge dang a che chi shu je chi jin ping gi. Meng ji lob su xia wi tai nang win zep tum ge chin ji zhu xi. Zu shi ti ma dang ya chi lob su li zhe ber sim hi chen bu pe. Zeng mi che chi shu jin zep tum ge chin de gong dun lob jun dang le ge ter dang sub dang dang ge lob si xi shu ge shu ge yong ni le ge ter xie ba. Chuesim ngan li danbu dang, xie tup ngan li zangur dani, mengzi lobsu bise tobi pedi dian nambasarwa, nikhiyo gi zhengi shi dani.

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི

0: Alors, Renche.
1: Maa ka dhul giri mo.
0: Arif kong chansong maa khang ni wali khatuga thon na rata, nga thakir ta yuora maa songa che ka sakhang na waya ya.
1: Ama ta so. Wale chua arif kong chansong maa khang na wata zi niya kuwa ya. Ta cha maa zgiri ya?
0: Arif kong chansong maa khang ta shaga zi chigir adawa na cha. Ngar gaingo ni gara techi songa ta shichichiz gara ta ya. Nga gaimo shunga dhakti na kini adikchiz gyo gano cho maksa se ke chawach.
2: Che tira, ta murga kharmo temki ni marambab tam nuork.
1: Ama, dengi e. Zi anigi na nguzu chiga songzoki.
0: Marga nga niga yagcha mozga ondikta nga ikhinga ta.
1: Ama nga nguma zi nena. Na ngila na ama menkana chichu zita na ta tawar tika lusung nuriya. Aka,
0: oi.
1: Na menkana tini na ta nyeli menkana.

Ya

0: 你这个叫这个 德学学的 东本本的研究工的设计 国际有科学的 야이나르니까 뜨거 장구당 찰르크 런탕데 롬르그니 하라 므르그 잠발라지 찹적당 쩝적근이 바즈 부단돈나 카므그 야르타이 샤므그 젠타이다디 나그존비 데크스우타가 티람카티브 쪼지토 니 심컨거시가 레바인 고르리탕가라바인즌 야티 한치크그나 항아무랑강 람샤무랑강아타가 그이브쇼르즈에제즈 욘데야타가 Vurmuza harsara sona chazin rib zidi. O tatiga terim nya kishimundi. Ngindipa yo ya tak. Jabtakwa yo ya. Ndo chazigi yob zidi. Ngoog yob shira fudib togandig chazig. Ar jab kumchiga tetib togandig chazig tak. Ngankang tadi jabkang tagi sona yin zidadi. Hami kalamri wabtuk nalamri. Chapa saachig waso karchi dadi. Kachandab shajindu. Ndo tarkaligra karchungzri mandu. Matar tagara chuzi maru tari. Sergur gyeb shirndir goje zyin de dara yar guna jandar mum chana yig jindi de choz yo kap sam ge tri jim san choz gab jina ta nga chu mur gun da ta ta nur lik sam tang shigir gab ten da yo nim tor gun yig ye chana ni da ni mur g zen na chu yo chu yo don da nga chu tor jin ni sergur gyeb shir zig goner im koner ib jida di yo chat ti tang ab gu tang na mun jig na na sam sa u tang ge ndab jandar mum chago zir chi ge ta ge ngo sha ge tsu ge sa wa de chi zin di tsu ge za wa me to ko yu ta yin mar to pi tsa wa ni ta ge ser ge ye shir ge jan chan de mur go ge ze go na yin ayin di ma na ta ni ter ng tam ye mang na nga chom sha zi ge ro ser ge go din bu kha zi ge na ho chub na ni tar ji zi da di zam mung tar ja ge lam chim bu zi ge ta ni ta ge o ya nga myo shu ma zi ge tam ko ma zi sha ko na ri da ra ya yin na ta ge nga kata nga nam chig mara nga kacha tsum na sim kara tag ni mak sang chong mo shen na lhal mi sam ko ni khir bra ti jam na ma mi sam ko tar ni sem ge dong khang ma ro ni tam ge nyang tam chu mo zu shen na ta jan cha zu nga chu mur ge de chu zu yo ko ji di zan lang ko la shu on di ta ta ma cha pi ro ri jer kap ko mur nga chi nga ri ker na ni tan tan tan za go tu tu tu go sam da di ta ge jan cha zu ge zu ni ne go na ri ni yon den Ndi tonga taga habzanga wa chaka, rinchanga xir chaka. Ndub jan chazga fti dadi taga. Ndi tonga rungarga nguzongi, xirga tukib dam dadi. Tar jan kham yungar tam mozu fti, xiawa tsangma xiapa zibtang dadi. Shala zi yadiyandu, terung karchanga hama nambasu taga. Ta semga riva nyak chikdang, goga rava tam chikdang, ndu yinarigo. Jimtsan chazga fti nar ngan chuso taga. Tanur liksam zi gilizam, chorchong mayi na. nga chung chowa la kangak zi yo khab zi dadi ar jid wub chig zi yo na hama zi ka taga chig nan di ka za jig ni na jawa kon jig di tanga sam jig mag tang ni mnyo chig chang yo na maare dara ta mrab zi ka jadi tirab zi ka tirab zi jadi wa song na terung kar chang hama su rom zi chiz gyan na rib zi di ni war jid di hivsha yon den zi tang mnyo chad den zi mnyo yarab zi ka alwa zi jan da hama su taga ta ngoma chang gub sha di nam yara lana min taran dhig na taga tongmo usha na warji ziga tanga riwa rungo nanda ziga zunga yisim jamso nanda ziga jida yo na ta kawa kongri yunga xionra pa tamchika janji xo unda xio ni dadi riv jaxi yuz mokshia jo kuzo si kabz mokshia jo tangi usha pa cikin jong samyin ngim jodig zori jang samyin tar trashi delag zha
1: re topa namba kunga tamshi pa namba nigan sonjina raga chu Tar janki chalik gala kandani tarku nyomi chakko gom chayi chayko gizi. Nde nyamba chik su gog, chapa chikim thikko gizi dali manga zgu shayko gara nga zgum dhikko g. Di tangna shuni ndarjik kandu namba zog yang derang g tamshi pa namba niga yang chir gapsari na. Gwadin chi dina samdani gichi ndarjik shandum girgi namba g kong ndanshi kwaandani gapshi no g katanga chik taju yas. Thomar gichi terang ge ndanshi kwa angtag dhemba thamdi gyan di ndarjik shandam girgi nambi shenu ge katanga chikta. Ndanshi angtag dhemba thamdi gyan di ndarjik shandam girgi nambi shenu ge karma yena argatang tang chong tinga nyi, argatang tang chong tigzhe vden, argatang tang chong tigti xam, argatang tang chong tigni xam, argatang tang chong tigti vye chere. Tīnāng gā chīn tōwī kātāng ar gātāng tāng chōng tīk tīk yō jātā, chī gā māwī kātāng ar gātāng tāng chōng tīk

0: 아망 춘초비 양신양리 쇼비 알랑가브데무 아망제 로탄 아르바리 돌비 카리센 서
1: 가망제 판으로 왕들도 댐비 가와 조바 톰친들인 지진터 잡비 스빈 차르크 톰친더라
2: yan za shang ti bi nian kun zhou bu nan ba cham de ning chang ma nian ji de zhu bi ge shi ba man la jia le ge sem din zhong kong se ge nu ge ka shi ge zi qian nan bi nian lim de guo zhi xi wo bi cham mi tian tian dang chan bi men den shi
3: de no o de ge sa jia me ke o Chu payo pago nga lukho.
4: Oh, kukho nga ra wole.
3: Eh.
4: Kar,
3: adin. Shela lolo, tena ta. Okay. Gondo sadi marnilar, gochin zikin jamnir. Gapu chikichik minna chikar gab zhokta no. Harangar, gochin gu shikho zhivu ni hai zhiga vaya zhita no chiang gu khona zgarik. Lima tangji na lagay khur zhong ya. Lu chikichik yaar sakh zhita inka zhigil. Gapu war gambu khu zhong nir shi. Dana ta gondo sa yo chira.
4: Oh, yo nir, yaar kandar chivay kamar.
3: Chokshu zutami sema chang chang kumra maafshin tari. Gokha na semdiin rongkhan zi onurgi semzgan di gazin mekhe samtang.
4: O gongr zanu mani?
3: Hmm.
4: Nda tara khtsangji mekhe ra?
3: Khtsang gono marazina khtsota khtsayin gono riye.
4: Dari.
3: To mani? Tansangta tarimur gono tari, chamba kima tari. Ngandanda namunda chikab satang nandanda, niko chom tang nandanda. Chajiz gip chitang nara, to chocham chajiz yoko mekhe.
4: Ole ya, tamo gono yo chariginam me ya.
3: Chirang abshayko. Arga suni tumu teni, tashi ngara gochin ga haga teli higanjik juu itang ta ya.
4: Ta chizo chomji sir ka mena thang ya?
3: Chom ga yung na mani ta khchin tong saaz ga chor ka yung sir ya. Ngo saag la nji chu. Thopa zu kar thar si, anang av jokhra jokhra njir ka yung jir ya. Terang ta akkin rukwa ki lakni yuk pa yi, chik loan thap sam yu chur ja. Ngaab chui tanga ta chikar za chula. Lab jig jig mara ra shile shankang ga rang thong go tam phar tam phar tam a kon theb gan a kha mor chen thong tam chota go chi yong no che khara nga ta dang jab ka chakhna zre chen thong jo ra go kha zin thong kha irang khang ma yong no ni shang jo tam ti na talar thong na khnam ka
4: ya ka chor go la tam khora ta ni khal dai ti
3: til nga jo go chim bala yo ni tong chara ni ni ni kha tong de chig no Nyamang ka kar mokchi khoti shani khorzu serna mar. Chighi khorzu serna bu.
4: Chighi gona ra ta khchin tong gona ra.
3: Aro tansan ta khchin tong su ner wara khchiri dali. Khchiri hatang na shachi yoku bu.
4: Drawing khan ni zata mo ta itaw ni.
3: Drawing khan ni ra mo nyingu suya. Chika tok tu nan dan da, chang vlan nan dan da, kakchik rari kamata ni langje meku serna.
4: O ta mo ta manthi na manthong na dara mo.
3: Chirang a shay kog. Ta manthin manthong san jo ni. Oshim ol jambu shali o kishkin ma chun randa. Chuzi naman go.
4: Shiga.
3: Chuzi naman da. Tatari.
4: Chirge nga chig go namar go?
3: Chiga go dun me la, tangsang ta sasir chigchi.
4: Moma shani nga homaz gin ya?
3: Re, mo homaz. Homaz gar kin mazgi yoni. Tu, gom bilar go.
4: Oh, yeah, wait, Nacho.
3: Yeah. Doko, tamare. Chu, tani stuwado. Nganjor gokh chimbala tanga, shira yunga. Tani ta chu.
4: Chak, chak, rogan jomar gona nga gombi chime ya.
3: Chin tong rog zike chedi, chu dos. Tera mare. Chu sungar gokh chibola tanga, shira kora, tani ta ngambal.
4: Mare, Nga gomba chi me ya?
3: Ata tama iyo nishi, tama iyo gomba.
4: Mara ya, chirga nga tuk gomba.
3: Mara, chu gomba chata nga chokhan ka ra khuchita tanga ta.
4: Ya, ya, nga ju.
3: Ha, tijin ma, ha, tijin ma, tam yukwa. Nga thon ruk odi thon tangzi, tam yukwa. Kaya khzin ra duka na nga chep chaji. Nga kota ka ka terang chikini arig tangzi. Taasi gata chu nanga khchiki yinman me. Tā mannāra māndhika chārta. Āhā. Dvini chōchakata māre. Dvini ir gāchakata njikshtinna me. Dho.
5: 다 떡바사나 사야가진 사람이
4: 아, 그, 나이야.
3: 초리, 뭐, 초도 있고. 초도, 초도, 초도. 좀 줘봐.
4: 안 줘봐. 야, 그, 다곰부 차우키가.
3: 히그, 히그라, 다른 척하실래?
4: 야, 다코가 자증 통하나, 다 척.
3: 오, 뜯다 척하지 마요. 통나 쉐이 축하면 통해.
4: 야, 쪽.
3: 야, 뭐?
4: 자, 치만 통나 나딴 통사면 쩨라던 거.
3: 아, 철개사 닐라만 통거든요.
4: 나 도진 텐제.
3: 아하, 나즈 급챘다.
4: 나르티.
3: 아, 저 뒤집 챘던 다 맞지네.
4: 그래. 디나 응은다나 그 우주 자체 상식 만즈 거다. 단 통만 통아.
3: 아, 다 샹고니 초츠 말이지래. 나즈노 로르지 같이 가서 샹 초세. 가.
4: 대한 쓰레라. 곰비치 마용가.
3: 뭐용? 사차진이 용 고거지라.
4: 나타츠
3: 야모
4: 아 쳐츠
3: 아 야모
4: 친아 때나 친이 마르기스가
3: 하르기 요나 타라 냠버즈 마르지가
4: 냠 접고지 같은 게 아니 때래라
3: 그래
4: 아라크
3: 아
4: 추 달린 너나 자 친즈가 오나마나
3: 아자 친즈가 마르 아자즈가 마르 하즈가 레야
4: 호카 카사나 고피사사 시세라 카타
3: 알로엔 바이야 담니다
4: ана акзия чочи кокнинг исамзи чигзгэни чэрге нат гон марго
3: лен зэрэ чота тинарэньо газгину хигэрэ
4: момашэни ма хомазгэ аярнын шинтэн нэрэта ор горму чацгэ он жону маюнга тегэги дон
3: рэму горму чац
4: хота тусумэра танда мондрон канца музга мэндэга
3: тэрэму
4: тэрэмура тэрэмузи чи Tarung tara longum ekum.
3: Mavlum nuzu mungu tu injir edi.
4: Ha ta nyari.
3: Tayim. Dinana chang melib zinara stenzig liyo. Stemani jug nyanji mara.
4: Chirge laqsa ke.
3: Dinana ndigna tamuz mangzga.
4: Ole, mangjira.
3: Mangnale. Ani gandig sundamni nyasa lokwazgra sagmeserka.
4: Ha.
3: 다 동치레나데 예나 그러면 콜루군 콜루텔리 자자모니가 자상 공입 관리 부송나다 에 그래서 월 카르카르즈다 얼마 버니 원조 지나라 먹히고 왜 저거 맞아 어디 가서 송나 정마티 돈담스 가르까 가나 샘친타 사토가 마칠란 저거 띵이 산득 사진 해치
4: 아크 다니 쵸시
3: 아
4: 치 아레 치 달린 크라 르고흐치 올라타마 시라크라 다니기 카브다이티
3: 아 카브다이나 쵸크라 고탄 블머고시레
4: 다 머고고 머즈르니시 아랑아 뚜그니지 쳐긴 당 당지레야
3: 곰비고나 담만 블랑아 쳐르치 기세라
4: 요마나 아레 치 달린 크라 Ni chon chala.
3: Ma changa manju.
4: Ma ani gan jogo gom bik jo sene ya.
3: Margo din ya.
4: Ma ngoma cho gom bach mana.
3: Ya nga ma na chinga jala jin mar.
4: Oh, me. Nam kan go or ang sam. Ni ta cho sam na inja. A kits ge z ge chi tang ta.
3: O le ra. Ni kha tu ga ma ji gra ta cho ra kha me ji ma da ta.
4: Man chi ge
3: Chin dhamundi kasi ga?
4: Maasi un dhamundi eko namani?
3: To zori, chuh kima chamu zga zori ara.
4: Ta cholak sanga maksanga chamet.
3: Ya, maksanga chamu khata. Kima zira lagni chi lun malun menu ta uli injira.
4: Or, kaka chanu jayi na thangra. Go yuk kaka chanu uli mani.
3: Mani ta yinir mu okina nir mdukwa irish.
4: Rangga chakar mani pgayi tangna Shira yungi pungu zo jinbari maa tangna Anil mayong rira yok
3: O cho kima semzong zga zori yara
4: Ta sha sona maare Changmo tkna ulangnir Zambo tkna kynir Anyombo tkna chugnir
3: Ta diga tkna tungu tuma yila Ngartira ta kima zhugna ilang tungno
4: Rgoyimbo korlam ni dali Jawa zilakun chugnira yu
3: O aniga tonju cho kima senag zirari Nyana karu gepsu tōmō tōshirē tōng shīnchīla kachīnda mā tōngō nīyā.
4: Chazirā, kachīng mā pdēnā mā rā?
3: Tātā chakarā. Lāgnā chīk yōtī mētī nā mī ndōng. Jāpshāng jōshakarī yēkindak jīnā rājirī yā.
4: Shājirā mō. Yā, ākā gāngā yīnsē?
3: Tāngē chō chāng mō shēs. Ngā yō sūdū chō shālī khīsādhī mīn. Tā khīrōng chō tōnsādhī nā mē. Shkēmā ngō khīp jī sērgī chē wotā. Shōng ngā chōng yō nūzhī mīn. Tāng pshēn chīl zō yāng tīk tīk chē wotī. Āni kā ōr kī tīk nā tōng. Tā rī zō ngā lāg nā chī wā nā chīr kī vlāng tāng nā rā, vlāng tāng. Tō zī nā mī, tō rī gōng tā chīr kī rāngā tā nō mīn mī. Ngā chāng mī lā nyōng chēn zī yīn. Ngā chō ngō mā chā nī. Tē tī kā rā gūr gō sōng lā gā chī kā yōng gōf tī nī lā shā. Shkēmā nī ā yī dāng chōng mū zī gō nī.
4: Tāng sāng tā ā khēn rō kī zō mī mī ngō ngō chī. Tā ngā nī ā yī mī ndi kā?
3: Tāng sāng tā rō kā tī nā rōng ā shī gī nī shā. Tēf tī kā gūr gō sōng ā rōng ā rī ā rī kā tī rā rāng kē shā nō tō yī nī shā. Tāng sāng tā rō kā chō chāng mē yā ngī hī nī shā.
4: Sē yō ndi kā tā ngī hī nā rī chā?
3: Chī hī nā rō mū, chī tī rā. Tā wā rā tā kā nā mā chār mē kā, gāng nā shā mē kā, sū kā ī mē kā, ī rā yō chū rā chā, sū kā khēl mē kā. Tā rō kā chō chāng mē yā.
4: Kā mē kā?
3: Tā rō ngā zō kā nā mī chī kā mā wā rī. Chō shī kīm mā kār jī kāng nā yō chā ngī lā mā bū chū rā nī chī mā rī yā.
4: Nō mā kā mē kā?
3: Kā yō nī, kā sā nī kā sā tī kī dō tī, tī m nyāng kā mā dzī chū shī kīm mā nī lā lā yī kā rī, chā chū zī nā mā ngō ngā chū nā rā mā ngā rī.
4: Yīn chī rī.
3: Kā mā rā njō kā, tā fshā lā mā njō kā, kā yā. Chū zī nā mā ngō.
4: Hā, xī kā.
3: Ā rā wā, tsām tsām zī kā tī nā tā, yā rā lā chā chā khū yī, rā ngā yū nā dā wā nā rā. Yū nā khō mī dā lī yū kū, kīm mā yī nā rā. Tā shī kīm mā wā zī nā. Ā rā tī nā tsā mā rā mā yī nā rā zī rā rī kū.
4: Tā mū zī nā rī tā, chī chū nā kīm mā dā kū ngō mā māng jir.
3: Chū khā. Chī chū tōng chir kā kīm mā gōr kīn zī. Guru guni nukgan chulag ni chi maalun di maalun dish. Nga chur satan kish kima gaya khen zu zata, gaya khen chur khirja chig jiri chu kopa yu.
4: Tari.
3: Chur ki? Talu tonsa kharmu ni. Kara nge ka khchi shira. Ani ku zanga gaya ni sir kumu sor na zanga khsam. Kartik zanga ta kharzik sir kaz yin.
4: Sasang zi?
3: Kartik zanga chu dewa kumur mu. Tahara sara gaya khen denji zig degi tesung ya.
4: Daga dewa sanga gaya khen ta? Kārkir kāngarān rāzhigī nā?
3: Kārtik zhāngā.
4: Olē.
3: Yīn? O tā yāng chō yīn mā rā. O chō tā mā wā nā. A tā zhī nā ngā yāng gāndā tā kā chēng sēr tōz gā tā yīn. Sēr tōz.
4: O yīn nā tā. Bēi, ngā yīn yā. Ngā sēm dēn rāng kāng nā yō?
3: Ndī gā sēm tā bī jūr.
4: Ā. Ā. Gā pū gār lūgā zhigā. Rē. Kō yīn chā chā zhī kō yō? Mā yō kā. Ā, yā, ngī nye tāng tā, yā, yā. Ār tsōg.
3: Chōr tsōg.
4: Yā kā. Tā ngā chū kīnmā khuān bī shā kīrā. Chū tālīn nāng nā, āyār tsār kīnbā jā tsā zgū. Tā chā kā chōg kīrī, chī kār kā shēlē yam chōg kīrī tāng nā, shēlē nye mā tā kā chāng kā nye gālūg zgī nye yung gō nā rē chā. Tā chā ngā mār tā rā ngā wshī nā tō ngā gō wā lā sēr kā yā, tā tēr jū shī rī.
3: Nē rā chō kā tsik tāng, chār kē sō ngā tā shē khūs. Chō shkēm mō khuān bū yī nī mā tsil, chō shkēm mā rā jā wū yī nā rā. Nē ndā nā rā jā kā.

0: ngajur gok cingbala tang shere ngwa
1: ka ka ka ka anyu ngajuri
0: cin tong sun yorug zu goni talena dagsi

四壁更等张武林冲比帕米街黑日个农人黑日不在街阿妈几人就比黑日不街黑罗布不可嘛

그렇게 세마 너는 시바가 강도도 주야시 인절에 도츠 그러자라 쉽게 띠노 땡지나 어려운 삼치 추치르식인 바 없으니 희송 니니 롱오 없이 잠나 손비 못하더그 가영 삼주 희송아래 모차트 로아나 선티 로치 강롱식 조아레 숑위 로영 남 참을드 닌슨 타발리진 다른 진축그 응이치 판츠나 데발리 숑위 다든 그 토츠르징 처음에 병응니 셋타발레 데나 어르모 정큰 멍치히기 머치 강월 영 히트메 바시긴 뜻이스 로트크 카브스 모차타나 가영스트글라테니 어르무초아탕 스카프토타 어르무초와 가영스톰바질라 샹차요비 어르무 칸식다 제르위 아파그 콩땅 콩가 아치니가 찬니 요르블랑가 아제크브소스르 고르출라 타프툰 셰퍼 송아리 고르출라 타프툰드 뜨그뜨그 롱우체이랑라 아진타파탕 모차타이 스타모와 흉제 이슴 가라프트크 Shtamuwi chwata kongli loo dhengji chiwi jianmen jie mongta chakbi shzumbapu gor thayang yobari. Chaftun jie lawarta mota thayi shkadu gangmong shi nyamsanyang. Huyna, kunchil shtani shtun maanyong shing shkakha hachang chino ga horomu de dema nilta shtulwaadang. Yung shtamuwi donbi rendul natsukhtar shkabtukhtar horomu shtuwa. Yangna, zimu chiki rumu shuwa. Pabzhung lgri ji kabyo bi, rochi no zheng su shuwa tawa. Shtamuwa lali tatung mocha thayi, zivzhi palim ga chatavyo nizgo no te, ta tashigi dao ga tazi da tangi, zivzhi pakachigi da tangi yang shibshi chashi nyongsi. De yang rumi lhakangshi ka nangta, nyamlin la nyanshi lhakangta ga Ruyung shila churur tukni ayangshtag kushun mshanayang mocha thayi arunga yinzila shtani ayangshtag katsangshi norwa mebar jiwari. Dastar kushchula chaftun shiba jani mocha thana yorub lang hiongla chagbi nashung rumuwa shikta jirsungwari. Lu chagni longu chachka warna mocha thaga arjaki ngangni kushchula chaftun zabi longu chayinla. Kongnil mithata nar sunbi longu chayang himbari. Shilu chikshtung dhanjia dhanchi tunyilur. Longu chitikla sunbi mocha thaga rishani longu chikaranga koshchuka chaftunga suwa mjigdhalwaatang. Rangnichi payil sar cipulta loni pochanga royang chupi ghozhik royamu wi ngankarwari. Mocha thana lhanchiga rikpa nunbu jenshi yinayang. Kunga ajakir njata mebi ajarchi nakanyi yoba na Hrchi zamnanchi lhubsu tang Ani basunchi Lhomik basun yin tasirguk Rumu kan vzhantag tang dhanna Mochata cadang lhubji lhubsu to manyong mul Unjang kunga api kunga achi tang Kungi la gorm yobi goni Rumu zhungdar shata chikjang Tana kung shanchung ni je shzami nangtun yuetsil ngipar da orumu dung diya yogiwe langshayang dungyong. Mocha tala chona, gorshchula chaftun di na nantun je zhongdar tanghiin bari. Ma mangpo shiki mocha taya rumi taka khirubla yimhun chorjin yunayang mocha taya dehtar ndojin mil. Kungi, ma namje nga ajarstila sashtumna Li lhawr topari dupa na nocha shigindi. Ma sashiki jang ngatang javar oroyang zombar di chultang semkhi gulnyong mil. Zanyang mangchakmani samchi khiyinshin ngi yangtang hichyarda shimjig maashipa hichik jang me ji songnyong. Rechopo chongchong tso. Dishir, mocha thaga zhwantiga Shtamjil jili da tangi nga tsi hitapa na. Shtitub jik hirubdi kalichi na yang hirubli jang kalichi wa na lhubsu ril. Yung lhubsu li jang kalichi wa na arangni jia harsun rila.
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: kelichi kurig songchibchi shepi nganchi shngardi ergenbub sheni chamchung jaldugdang digsultang tambin zabdun kelichi rgangin serugchi mjemtil damtsig shepatang leki kugadumar namba jabarib shiti chamchung obdelagang donchultang lagdirib shepirin kubi zirimjir mangzi jebdinda tongjiri yal Jilun shunga tarna dekak sosi tatanga chetun pshegu gorkib sabzungni jekam korgim nyamdil pshacham chabdaltang chamchil kadila rogram shepi pshegu arjenim chantapeni jekam korgi sanzin chamtaritang chamzin mjemtil lamsul zirchin arjentingang tangzibda tungatang namang tamang jeshung malag tizangda tungwa Langkil che jekam korgib jeshung chamchung chanchi chachil arjenchi meparam thora tungwa
1: 中华文盟金盾杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克杰克 tabji gu zhig tuanqiu shi ba ne zong. Cor ngun ji tor geng qiadin sun li dar ji dong jie dam zin sha zhi shi de can ci la de ni tun li jie bi ci deng pan ji tor ri dong jie ta chung ji sun kong de ji ge deng can shi bi sa shi dul. Sun zeng qiab dil ji jie ma cheng shi wing ge ge zhu la mi ni. Sun li deng rib jin zi chen xie bi de ni sheng chen deng bu yi jeng duk jie din sheng shi ge tun ji shi ri dong ni niang zin sha ji ri can ci jie ge ni qin bu zai li meng yi wu ri. Sheng chung jie sheng li jing yi jie sun zeng qiab zil jia qi gub jil deng zhang chung ni sen yo. Luo ngi reng sheng chung jie sheng li zuo nil qiab kong jie can shib ng gheg zhul shi hu jian tel ngang qir deng ni tor geng ge sheng shig li jie can shib deng sun zeng sur bil. Sheng shig tuan zi li nun shib cik ji shi bi rinba meng wi sar tul li tig ngar ji si chen ba deng. Sun li jie can cil nam zheng sim jia sub din la ma ngil deng wi. Zanzil xabxi ma lg nian rizhin ti cung da jirwa deng, qianqi ba deng sheng li lgzil man na, zanzil hui tun xie bu ji jia lgzil xabxi nang ba deng. Li shil sheng li lgzil man ni, diwa ngan zang lin deng, qim cung nyam zil jia li gi jian sul qiong yung ni dun qiul xie di pan ji tun ba deng. Sheng qin yung jia sheng li zanzil yar tun jia xie ji rig cil jia qi ri xik da par yo. Nur na ge qia den tun kong jia lgzil zhi cik ni, Dalur zorngun ji nur naga torgung ji nur shi bi tamung maim bi rintang mugundun torindag charji ngi si lagdir shi di. Torgung shigirig tunli piji ji wagxu mugundun tangsib shi. Tamung maim bi torgung ga sorpil charxin la di ni sun su yilfil ji dewi lagcha jantil ngang sartanda dang. Mungir jang ji jakib ji lotug sun ji tunkung zul jari yigun zul shi ba di torgung da jirishin ji chan lagandib shunga dang. Zong zhe jian wu jie sun zu zong qing jie jie sheng meng tu neng jik ba deng. Ke li ni jia ku jie sun li nan bi ke li neng de lg ngang dam tun shung ni. Ke li jie nian zhen ge chi ni ba jian tel ngang dun pil tib yo. Reng tan sur pil shi bi cor ngun jie ji ju ru rig jie logor rig na qiab dil dong wi zhi chun ji jian wu jie shi di logor jie ji jia chun jie jia qi jia ri nga sen ba deng. Cor ngun shu gu ko gu ang ge ba temir lu zhi reng jian wu jie shuk kuk zuan di la rig ni ang dang pur lib yong. Logar sun zang dang khamun bar chan, li zhu sa wun ji shir jil da shir cung shi khang, cor ngun jie jian yung sheng li sun si sheng ji la sor pil ten zhen zik chen xie bar gomashtab nir la dan bu shung yong. Tor geng qia din shi rig sung chib dang dem su qiab kong si sheng qin yung ji nor nag jie dag lhar su dang wu li ge jian dam li zhi jian tel ngang gand dang wii. Jijie tuan kong song jiu ma lag jian chil me bar ti cung da shen di, dar sa jia kub rin bi shig rig jie song ra wa zhe deng, sheng chen rin bi jie song ra wa zhe yu bi. Lu dar, jie zeng a yig ngar tong deng, jie zeng chum jie tong shtan chig ngang kong dun tib ji yo. Jijie li rig jie shdewi lag zin gag zhu la cuan tig rang zin jie tui gil shung ni, rang tin shim jig sar pil shi bi, cu lib ang deng bu, sim chi ki ye nur nag jie si nyang lib lag zi jie chi cil, jie qi huan zhi dali ba deng, nur nag ge kam gir zhu cil jie qi zhig zhi li ga sheng. Wen lig sorpi jie pan zhi chung chul da wi tor shi ni, ma mu sorpi jie ding kur di, sui jin jie lu shig la teng shig za wa ni, lu sim la teng anga za wi war jie lig si shi ni. Tor geng qia din shig rig jie bindag pan zhi lan wa jie qir jir yo.
0: Nyechirin tsobshing warga rangchung kalachi nalshun jomun tsobshing da yungni ayarnang rgabsi samlub jiri chi rngibjong pshepi pshigungu tsombi mzaigotang. Tsobcha tang sani chin jomun nangchang sorchung rngibjong dienzi ganchan jokpi mzaigobdi.
1: Nyankanamba tangdi sarngir nyamzhug lintzen shi charsung. Lintzen di tsomzhig ba lhamu cerangtang tsomzhig gan kirwa sonam cerangtang huapta nadya tsomuhjil. Ktarkilwa durji cerang. Shichib tarkilwa ghanchag cerangtang sonam rinchingin. Huachin dorji dang rinzen romani jishani, dadi mushi.
2: Lovr donchin jomobar ngongog shi di vjivig denjig lan gansum shi gi.
3: Denjig tonchil shi bar meri ririn ganchi.
4: Zasi mi tuku zabi warnung gishji cil.
5: Rindin shumetan chiribi yilvzin ji po nya.
4: Қаларқыл саңын кезірбей қанчың күндер күй.
5: Ырғарчылыр мұндан жер олбей әргірсіл жердан ча. Варның түнде бөні тақтың ұлы цән.
4: Варның түнде бөні тақтың ұлы цән.

0: Ya, tobo demo.
1: Po demo, kisipe demo.
0: A demo demo.
1: Tego tatung lakchi tsuzuru.
0: Lakchi tse kukwa lawa pa maa tanzing langwe gong arngun narchil, tarchil reyese ne maalazgi.
1: Oh, ya, ya, dut kuma wana tindji ponyang gondzen ba kisipe ra tsiong roma chiniga su shu yichi le kung le shi manna yong san tun cha ramon rachang de chi chi chua takta yong ta shi mandun sika sata pani.
0: Oh, ya, kwa tenchi.
1: Tego dada kisi nyangu nungu nyangka yunga chani.
0: Nari.
1: Tinsan jimo na rewa zyukra.
0: Ya rewa chasgi?
1: Di ya, lamu chura ni nyantang gondzen ba tanyi lang nungu sipa gapu zgu nungu dolan tisi ngutong.
0: No, lamu chura rizim tira nyi lang nungu sipa gapu.
1: Oya, oya.
0: Ya, kabji milisina kodgila gu.
1: Ya, ya, ya, demo.
0: Ya, demo.
1: Ya.

0: yerkindi toni chesik nyagang suwi darsarin juzin baandana chongan jalgunyan chengkang uwarkla longchin ki edibizimbi wanlang chengjipo nyi tatung lesin yin. Dana terang lesin daga chi tukumra ngatsi lawa pa maashtan zingga langwi agung arngun narkil tarkil reyes gunuga manglandi nyamga ronyong zingar. Dana siyamni kovdigun ugun chambi lakchi lawa rangsil khwadin da tang soni ga langwi shangtang yinni yung yolus gunuga khalayang nyamunda yin. Re tana warkum di nyan kundu kuzi ka kabar tonga nga si tukun da kabar nyan dian zi yil. Ya, tukpa di mo.
1: O, di mo, tu di mo.
0: Na di mo, di mo.
1: Ha, ya, du ke.
0: Re, re, wasa zi.
1: Andi, lama, nyi ka zika dungu nga zi, gul tonga ke bian zani zi kuda.
0: Nga re.
1: Lama, se chen su di nga.
0: Re, re, se chen su. Ну, совсем.
1: Вот так и
0: вот. Вот там картонка кепджинча.
1: Оле, оле.
0: Я кепджимили снаку, дыгла, го.
1: О, я, так катить.
0: Я, дыму.
1: Я.

Yeah,

아슨 코원 드글로야에 따이나야디 얀드글로디야에 다크구 아슨 코오치치그야에 따이나야디

야트코나바 데난 참드니 제식기 멈터드 라마디기 다양글랑비 파이치르 실레스군우그 지냐몬달라사록스

야세든가 Tani tatartam sunup shechina lopta chumjang da tsangma yarnang da tangyo ni tamuzgri. Ta lesin ngoma ganang arangi pachar lopta tsangma yarnang tangsan ba yinjiri samyo yinayang da karzang kinyin suma gira.

Nyatsayi kongu gu dondagin baan da shuga si hirtagin bartagay gu ku. Dain dono jengi da da achu huiluk gachin rangzhin da dugunda ngay mangpo shil murgu gu da tsangmaa ganda ga nilig da dugu da haku gu yu ku. Dain dana da lakbert da achu lobchaynang girginzi dani da lobchaynang ni lobchong shijin ba ga lomaaz gan tsonji na lakbert da achu rigni ga lirgan da dugunda ligu unu jengi Da huyluğunda tukundi kanja tibmini ya nitsita muziri. Da lakbirta girgengil irgindi njina kirgi da diribdan atambi guni kirga xifshaga jgizhi na chuku. Da lopsuginda xilas guandamundi. Da langfshadan atambi guni kirgi sarjira daga nangtunda tukunda sarwa lopjongi chunda tukunda khinti kachiga. Da inu xingi da rangnilan tsunji na yang da chig nam jint lopjinang na na chuku. Gongsang gargabi na chukko jiga huilugunda tukundi kan jack mini nitsil nandrugunda muzgin. Da ka matila zira yang huilugu chenbu mongpu yi tupka yuwana mara jayang da namjing, ninjing da lirka tsigtsiga choni da huilugu tsigtsigiri yi juuda tukuda jinchung yi juuda tukuda rangi gomshi zika yang jiri yuku. Da di kuga da namjind rangi ra yang alabla huichanda tukunda jiga shita gunu daga gachin ramjindi rangi rangi kachigdang Tani rangi-rangi rangchin dhanru yi namjinta khuilgun dhanru bapa yi kiwuni tomoga girginzi yin. Shirka girgingi lirkanda tukunda kirgi chachin dhanru chmuzir zinata shi shibchang chawa tani kirgi sivwa ta tzigzig mungu gichabni tomozgi nushchengi ta namjinta khuilgun ta ditsu mungpu, ditsu shivu, ditsu chachangzi khuilgula kahtami tani dila yang ta shiga samjig dangi yongju gun tomoga ditsu tukuta khinta yulashkaga. Tani nushchengi ngi ta rangi khuilgun dhanru nda chiki yini zina ditsu kila kani rangi gojig dhanru ninakchik nani ta nari ngasi ga ta ditsu Джигни, джиграхкар мажибчиг варкаб, нда, да хуйлгой чугу дитсу лахтан кинжан жуи, нда жинчунгвини. Нда шугни нга чу, да, чигни гиргийн ба, да, нини ама ин ба гандамугу дитсу, намжин дитсу мангбу мену гандамугу, да хуйлгой цукуаз гичраб, да, ами хуйлгой цукуаз гичраб, да, нга чи чиг-чиг ахкачиг жан жуи, шуг ба га дитсу джиг, да, нида цхама нямт лан, да, нямт нга чи хуйлгой ии, Tani karma samchi ni jibshi warkab ziga khuilgui tangi tani tani karma ni khini tani dati su dhra cawa gwar tunzhi. Di warkab di ta yang dhunu gu khansam da dhugu da rangi di lukchut dhra da nyamchu yi dhamu gu nga chu gumsu zi chigun nara. Dan dhe taun sunji na rangi khuilgu jinchung yi chugu shuga shik pantgu yu ni dhamu zgin ta. Di hangi ta rangi gongmu shirangun nintzik lirkan tsaga tani shirangun na. Gongmu ji huilguiri juu laka shalari ina in rayang. Gongmu gandu jinchungi juu laka ni da naka nimuri. Da nimaq chik shawag da nitslahti nidali maashtu taqa chukka ni tamu zira. Ninchik shawad zigi zigi da yongsan dribi tamu ina gongmu huil chati tsuchig tamu zir takum yuk. Yang ningirga lirkata maanchika tamu ina da ngarijin yang ranga huilgu tisu tatu gudu lihtungi guni nansi tamu ziri. Dihangi da nam jinti da nimaqchi ginani da shukbara gongmu nigarmu da loshi uz ginani da zuchiwa ayar nang ra ginnang nigi ditsu nda tang dani da zanjiga ditsu ri zanjiga ditsu di nang ata jiga ditsu chari yang na haru shiru ri dumu ri jiga wechali huilgu ri ju da jiga jinchung ranru yini da lozun tsunji na zige zi jinchung ra yi tib tasam chiku dumu ziri Dihangi da nangdungi la kani da rangi lirka gargin khuga gangi da ju rangi lhubchitang dhiyayonu, rangi lhubsutang da dhiyayonu gandu mugu kur dih kura jik shalari di nari. Dihangi da yang rangi gafshuk gangi fina zomriga gana da muzri di kuga da zomriga kura niyang jik zamchi na chukku, jik lorji kura na chukku, zomriga zhongliga kura na chukku, ndumu dih kura jik rakhshamri di nari da muzri.

0: 专门弄给准备，出门了是个冷接山冷，火速天气山冷。
1: 야제등가 Tani ta ayarnanga kongsang harkab, ta ranga chimsangnanga tonuga nu harkamdi, ta chimdagna bagara rangranga karga rangkuyo zhantan, rangnilakhuyo xombu zhangi dalini jik shayi te huyalgu yujuga kharchinzgara te jik kobdaasag chuchu. Tani rangranga jik yigi makhini, kangwa yungu machunni, huychata matamnazag yinnara, chu huychata jik nyuju, huychata juga koryuzi te ndonchuli yuju. Taka chindisikun, ngi huychang yigi hinamara huychaz chikita jira, ngi huychata hinamara. Tarchangchangcham maimbara na khoychat ni laga jige ta yujuda gachine sekunda chu khoychat ni nara khoycha khirzgni tang ni ya marta gup shung hangi jigo khizdal ta chimdig zanana ozo chimdig chimdig atkna khabda kamun goji yok ti tang na yang khoycha khirzgni khirzga mafti nu go kora chalmining ge yelara chalmining yang ji khoycha nang na daru nang tin namun shayi rang rang go loka tang chisil tang tanba, tanba ga hui cha ta damsi ju gachin de yang kongzu hui cha damsi yi mahi serni ta mo chimdagara yu jiri ta kakaga kakaga chimdag namban sunu shi chinar gangla gangzum gar kavli kakaga maa zi yu jiri tara ta taga dongsi ka goni ta gergin zu dina chukwaranga mahi na mahi na zana di sir kuna uzu shaba hui yu ka taga gangla gangzum ga gangstar gergin ga ju hui cha ta ju ndif ka ju ga la kani yang tab Natsukuzik shiaka yukanda taga lagalanga choni datanga yarnanga gongsongda zoyangji chizi maasongwa yukwazi ayonggata zo rewayin. Yatani dayang achu muntata disu damzinga goni data malu warga rangshong kilag jansar zongmarigam tanjilag marmagal hovchunga lhobdun kanga jurin gana namtirlaga datanga yarnanga gongsongarkamdi ganla ranganil sabjunga songdo lhobjunga songdo ga nyamnyong warngigartangani dachu yung jachi rigam tangar gergin nambang chonu shena yang nyamnyong ra samdo jirig tuwa nyong achisig yo kde chu jilin zgil.
2: Da ngay gong nila chuna da lochung gigi jimaas ki. Da wet da lochung rinba gigi ngin gen kri da dalu nishto nyetik da dhamba nang ne da malu sinchir chong chong gong nito muz kri. Daga kwa da rongnya lūrū gīchīg mētsāndhiga tā lōtrishini. Dīnī zōngi tā lōchūngu rīmbāga gīgīngu tātagtāngi lō mā mōngpūzga āchini kātēli. Tā tāntōng zūjina tā tōngrīg tāw nāmū lāmsīrī bāyāng tūnirī. Tāni māyā mālū tūmā māngurga gugu tīrū sarvā māyālā yōna tā lōtī jījirā tō rīmbā yīnir. Jījirā tō rīmbā yīnūgu tūni tā rāngā jōngūgu chitsindiga Hatiga chitse raniga, hati chijirga chitse tang matanir. Matanir wituni ta ranga wokeik lhota genkari. Ta tawirtan ke woyik chanchan tuli lhoma manyong wazik chisong ili yonir. Tega ranga ta chatak katani ta chatak ta naachik chan chili yonir. Naachik chan gu kanri za ta ranga 노 초점 바이다 조금 혼나는 바이 조금 둔다는 바이 그 기긴 게 뜻뜻 제리 나노르 자치 돌기치 그 소트 뜻뜻 마치 진짜 제리 아다 걸마지 진이 생활 그럴 때다 기긴 그 다 노노노 네 장군이 제리 로마 그 니는 그 주고 다 소트 세트 제리 티케 용너 티케 용나 다 진한 한 호텔 서바치 저라토르 바이 그 이코나 달루르 자치 돌기치 그 tāgā tātū nāshik chāngda chīdhīrā, sō mē lūkā tōk tēnī mātsāng mātsūna, tāl khupir tā kēy kā gīgī zgī nā chīgī sār jōngā jū sārā mā, yāng chīgī dāmū chīgī kūkēw shīgī nīk tāwā mē kā, tāl wō kēy kā gīgī nā kātī lī tāng chīgī sār jōng zīm tā dū tī zirā mā, dāmū chīgī tā tēnī mē nā mā shī tā, tā chī nyōni, chī nyōni, ᱟᱞᱟ ᱛᱟᱠᱤ ᱛᱟᱝᱨᱤᱠ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱭᱤ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱛᱨᱮᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝᱫᱨᱱᱟ ᱥᱟᱵᱡᱚᱱ ᱡᱩᱥᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩᱥ ᱛᱤᱱᱟ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱧᱮᱴᱠ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱚᱝᱩᱱᱚᱱᱫᱮ ᱪᱩᱝᱜᱩᱥᱚᱱ ᱪᱮᱞᱚᱥᱩ ᱛᱤᱝᱜᱮ ᱢᱟᱨᱟ ᱤᱪᱷᱟᱥ ᱜᱤᱭᱚᱱᱫᱮ ᱛᱚᱭ ᱚᱠᱮ ᱜᱤᱜᱤᱝ ᱦᱟᱛᱩ ᱥᱟᱨᱟ ᱜᱟᱥᱟ ᱡᱚᱱ ᱡᱟᱛᱟᱥ ᱡᱩᱜᱩᱥᱱᱤ ᱤᱪᱷᱟ ᱱᱟᱢᱩᱥ ᱢᱟᱨᱟ ᱠᱮ ᱫᱮᱛᱨᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱛᱚᱝᱩᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟᱛᱩᱱᱤ ᱥᱟᱵᱡᱚᱱ ᱤᱪᱩᱜᱩᱱ ᱜᱩᱥᱟᱢᱤ ᱛᱟᱛᱩᱱᱤ ᱪᱩᱝᱜᱩᱥᱚᱱ ᱪᱮᱝᱜᱚ ᱚᱱᱫᱮ ᱥᱟᱠᱟ ᱜᱚᱞᱚ ᱪᱩᱝ ᱛᱚᱝᱜᱟ ᱦᱚᱱᱫᱚᱝ ᱛᱩᱱᱫᱚᱝ ᱜᱤᱜᱤ tumuzga ta ta tuni tumugi lochinga gi kazam bunga pechen ni ni ramaz gra ka ta tuni ka ta lochin la tug no tu tu ta ke gi lan tsej ta ro chami digi ma ch tu to chami kra ta ke gi lan tsej ni ma tong tani jai ja ja ge jwen se gnu ndu ge ge lan tse tse ji ta deri ta gi gi na ba nu lan tse tse ji ge shun tu tu tu mu yin ri de ge tu ni ta lu ge da wa dim ba na ga ta ta ni se chu mo mer ge lo ta che mu ge ro ju yi de tu ni ta da wa dim ba ge ti wa nga ni ti wa ji ge wen de ta de rim ba ra mu rim ba ji ge shu ku nga ro ni ja rim ba tong nu a ki su ta rim ba tong nu nga ma lu ge lo cho rim ba ge ge ja ra ᱱᱤᱠᱷᱤ ᱛᱟᱥᱤᱨᱟ ᱪᱩᱱᱩᱜ ᱞᱚ ᱪᱚᱨᱢᱟ ᱜᱤᱜᱤ ᱛᱟᱯᱮᱪᱮ ᱫᱚᱢᱵᱤ ᱡᱟ ᱜᱤᱜᱤ ᱡᱟᱨᱟᱝ ᱟᱪᱷᱤᱥ ᱪᱟᱞ ᱦᱚᱠᱵᱟ ᱛᱚᱢᱩᱡ ᱜᱟᱛᱟ ᱧᱮᱥᱟᱝ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱥᱟᱡᱚ ᱫᱤᱱᱛᱟᱥᱠᱤᱱ ᱥᱟᱡᱚ ᱫᱤᱱᱛᱟ ᱫᱮᱜᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱚᱝᱛᱚᱝ ᱛᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱛᱩᱢᱩᱜᱤ ᱞᱚ ᱪᱤᱝ ᱜᱤᱜᱤ ᱠᱟᱡᱚᱱ ᱞᱚᱜᱤ ᱧᱮᱢᱟᱪ ᱜᱟᱨ ᱦᱟᱪᱟ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱠᱟ ᱛᱟᱠ ᱜᱟ ᱦᱟᱱᱥᱟ ᱥᱮᱡ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱨᱤ ᱛᱟᱠ ᱜᱟ ᱦᱟᱱᱥᱟ ᱛᱟᱣᱨ ᱜᱟ ᱞᱚᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤ ᱛᱩᱛᱮᱠ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱢᱟᱜᱟ ᱡᱚᱝ ᱞᱤᱜ ᱛᱚᱝ ᱡᱤᱨᱤ ᱠᱟ ᱠᱮᱭᱱ ᱥᱛᱟᱞ ᱠᱷᱟᱯᱟᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱪᱩ ᱜᱤᱜᱤ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱴ shetu nda jinjir kukul, hoti shetu nda kukul, nda tang kati le tang ta gigin kong, ta tantu nyanjik tutu vishchu tang lakta shetu rindu muzi kaga chini, ta luta munga rungi kaga cheli tang tani kong rungi yung junga yini, ta gwa tungi

0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཁྱི་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཁྱི་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལོ་བི་དི་ནར་དེ་བྲུ་དོ་ལ་ཁི་མ་སེ་ཨོ་དེ་བ་ཆུང་ལ་ཆི་པ་དི་ཁྱི་བི་དེ་བ་ཐུམ་མ་སེ་ཁྱི་པ་ལོ་བི་ 최초 렌첸킨 통디 최초 렌첸능 때 총은 머르그 호자 체미 어게겐 체무 덴축르 지 최초르능 비 예레 강친 헤스케 제브다 토피 프텐치 스터진지 비 남실 켄추고 세티 셰롱시 바 문테테 고치시 지엠비 나바치 티터 셈벌 르가스시
1: 더 나라 리 윤규 젠즈 니트 딱스 강롱에나 초라 양규요 비이체 챕티 젠테나 와 나라 파토 세레피 케와넨지 예케 헨토 토화넨지 다당라 심르뜨티 나라 리 윤규 젠즈 니케 니토 마초나라 다다 니스 서비스 더 스드츠고 공파이 고코파 다하체 더 토라 다적 토피 차박 땡켄 대파 임비 드려 차파 니토스 고카 하그 차콘디는 거 챕이 차와데 켈랑타나 강아디거드나 양지 다적네 데케냐라 토라 노 단차식나 단차죽 디게드 지리야 양지 다터제는 데케냐라 토라 노 단차테 디게 언제 같은 거 마쳐즈 고카 Bache pishchona raka taka ya takcha naro shola zhak chosyo Wa kaya tata naro tola zhak chosyo An kaya tacha nge chera zhak chersyo Da riri ni chi chend zonka Kachi nari Shadi zhinjir jili tkye na Chochi tisim ki manjin jirvi chasar naro Shadi zhinjir jili tkye na Khi chachin chidhira Shib Manjiga yukiti diwa tukha nangu yingu ga. Diwa tukha shadi nangu yingu ga. Tishchira. Tantru azhunji jili tukhira yingu ga. Azhunji jili tukhiyimba ta diwa tukhi yukiyimba. Chochi tisungki manjin jir manjiwa da ta tabudu ta gu ya. Tisungki manjin jirna da ta ta na. Njiri chasar naadu no dhukhu kaidhukhu kam yonjira. Sambi jir, nyevi ya zim, kapi jib so riri niji. Chonam tisum ki manzin jirar tayad go. Tisum ka ga manzin jirnar nan jirnumar. Sambi jir ka jigara jir. Nyevi ya zim da manzin sari. Kapi jib ta manzin yari. Tisum ka ga kapsa manzin man jirar di. Dachu sumbu shadiga nanga yiga reed na reed jiriya. Chawa ke matra na tiasun riri ni chiche. Chona shadiga zhunje je litra yambarata. Chona shadiga yuki shasa yasimja. Manja litra pia zhunje je litra yambisha. Manja litra pa na. Dachu manja songu ga litra laad guke. Shasa yasambu manja songu yuki yambisha. Litra yambisha. Ti yambarata. Chosma riri tisimji yachin diwi yuzi zhigiri. Samjik zhigirinda, samjik zhiga. Zimdi, nitsonogu zimdi. Yirdi, yirsonogu zhanogu yirdi. Shisaga yanji chantar njirnuwa yinbi shiridi. Zimdi gano, shisaga kiwaga tsikin, kiwaga tsikin. Matana tetar njirnruwa tisim katsika rima na sukhsavisa tarando na jikitang zim yasma riri ni jika. Cho nanji tisim ki manja manjavata, cho nanji tangi tisim katang tisim katang chiwi Manzhi xiaoyu kuna yinbali yin te menjirwa kanji. Di yin te shima ni chi ti su katsi tang jiwi manzhi yang xiaoyu tang yaoyu ni kuna yinbali yin te menjirwa suna niwi su niwi shirin suna ni kamatara do kunu tere. Ya di na ta uchu yi chi sin chen di yuka di ta di ma nana mezi dung ka mezi dung ka nani ka uchu chi tang de, tayi chi tang de. Ta ngwen yu nga wu kongrong tong yang yu ni wu kongrong de ndani tsima gu gu chi chun yu zhe re. Ta zho ka di ngu chen je li tki ta zhin je je li tki ni ga ra yu gu. Kya di ngu chen je li tki ta sha shi ta me te pi li tki. Sha shi ta me te pi li tki yin la kya di ngu chen je li tki ma yin ba. Kong re na kya di ngung gu mong shi kya di ma yin bi. Sha shi ta me te pa ge li tki ka zhuna chun. Kya di ngu chen je li tki yin la sha shi ta me te pa li tki ma yin ba. Ra ja tk ja, ca nya tk nya, tk na ni zhik na yun. Nyi ka yin ba, tk ni ge han chi ka tarong la sha tk cha zhik na chun. Pa di ngu chen je li tki to ti sen keng ji pi li tki ni dira chi chu ma yun ta ge me zhi dung bu ta ha chi ta yu pa. Tina, dani uchu ichi simchi kai tharu dhe. Ta dhaga manchi kanra dhana yinji wa tun tuk dhe. Simba yinji tukchi njikwa. Yinji tukchi iwa shepa tang, yinji tukchi njikchi shepa u. Tungla nyi dhe, shir tuk simta iwa tang, nansi jeta iwa u dhukka. Shir tuk iwa sim, nani shi tuk jina, ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Tena kata wasa zhuri jingiga shigi jiga chang tochi tato kata wasa zhuri pojiri tkhe ktsunga wudu jina zhu jingi shikha tang jingi shignu tanga te tetsi to tsa da niga sanlu tang eta tkhizhen zeli chertun eta kata wasa zhu pu ngama asa mu nara lasa manang tsa zhu Niwa nang se jeta iwa na pola shiwa ramchang san mola mo tang khinto mo manang jatang chanye tang chanye tang tang simto ndoz guka di nang se ge jeta di toni uru uch kiwa tangma ge jeta mishkini tuma mang mano hane kwecha laga yona chikhti rata ringa rikhe gomu shiju ta hantu hongu yo lala ge ngonji manji jinji san ahtaki da tani ta ཁྱི ཕྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས ཁྱས yang anga azanga nang cheche kong le na ngun ju mu ma zi mu a yin ju mu o te kha ku ala tan tin nu wo ro nga ma a sa nge na ne a ma na ng do ne zu ne re a khri mu ma na ng do ne khma chang ma mu an do ni zu ne re ka ta wa sa zu lang tan na ti mene dawa sasen pondo ne khma gi ke dambu na ne a mana do ne ti khma gi tkhuri mo do ne de chama kani shon na chu kek totaa teni tge sonsa zoka. Ani wangju manje yinju ka jigtsala tge soni zoka. Khsan di shasola tge soni zoka. Zichu khsambu rangranga rikhi stelcha tge soni zoka. Da kata wasa zi po jenu manga. Manga. Sacha kanga jenten tanga. Tumasa bota ga sanchi ga stawa ta tanji ka stawa la. Chanzi tawna zuka. Khasanga chan tanu ta. Sacha tanga. Samchi ga kurdu no. Tamo khoro la ta. Sacha tanga samchi ga kurdu. Tina ni ashgini ga kurdu. Anyanga ka kurdu. Chamta ga kurdu. Ashgini ga kurdu ga nana. Samtak taksim do no. Tiga nanga. ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག ཏག Adengen doche te mara, jinsa chada, sacha kanga jensan tanga sombanga nanga ti chihu chita to, sacha kanga jensan da sadza jigwa na lukhita jugu pa. Sacha kanga jensan to, shalu tara, chito nijayin pa, chito nijayin la, chito dinjayin, tamud kaya nangrimo, chito dinjayin ingu ka, shalu chito dinjayin ina chui ingu ka. Da sadza to, ti shi ingu kumo. Tina sacha kanga jensa tanga kando kukada na kata wasa si po, nama asa mo, nara la asa mana sacha kanga jensa tanga jepa tiri di jiri. Jinji la taksim ta shiwa, tila lharyang nasi che jeta iti puyu zila ka ti sa yangju che shiwa rata, wa ti sa yangju che shiwa ndanta, kata wa si ta che yangju mepa shiwa tamati, khsum tundo patan, mu yu san la nga ma si yangju che mutantan, nga ma i ta che yangju mepa khinto muti, anju sundo patan, ma na suna manju puyu ke thar ti yangju yome nikatan, Mui ka thara yangju mepa khuna tang, manang ka thara yangju yopa khuna te, sanun jiwa manang tang. Manzi mui ka thara yangju yopa na chanyi manang tang, manzi manang ka thara yangju mepa na chame manang tang, simta yiwan do zi guka. Hui ju zi na, ta shen chi ta ka sa zi ka tu zi zi na shiwa reyin zi guka, shiwa reyin zi zi. Tīgī mōngzhē mātā dhīr, jīngyū bā mātō mōngzhē mātā dhīr, pū mū nīgārī ngājī tātō, pū sāndrā mū nītī, dā nīgārī ngājī tātō, mōngzhē mātā dhīr, jīngyū tēnā tā dhīr, jīngyū yāngjī nīgā tā dhīr dhīr. Mānung sāmbū ngājī tātō, mōngzhē tā gō dhīr, mōngzhē tāng, jīngyū yāngjī gā tā gō dhīr. Khuayna, Jinju kala yangju sashigna shiwa rau zhira. Jinju kala yangju sashigna shiwa rau. Jinju wala yangju sashigna shiwa zhang. Jinju kawa zhila yangju mashipa tang. Ta sa nigari jinju shipa. Dachu zhore shiwa tama. Shiwa ran zhang tarin dhamu sun. Kana? Mui ga nga ma nigari yangji sashik tangna mutan. Nga tang ma nigari yangji shik tangna mutan. Huyin juzi na ka nga sabzak kung, ta nga sabzak tang, sa nga sabzak sung. Ndeyi na mutan dhe. Ka nga sabzak kung, ta nga sabzak tang, sa nga sabzak sung yu na khinto mure dhe. Ta ma sabzak tan. Ka naru ku ma sazuk kum, san zheng si ma sazuk san, dayi na mutem dhe jiram. Yinju ma la yangju sashik tang dhe, yinju ma la yangju sashik na mutem dhe. Ma shik na dhe, huan zheng na sa ma zheng san, ka naru ku ma zheng kum, kumbag kum dhe la, Dayna kaya khinto muda, khinto mure edhi jira. Mula mutan to khinto muni. Mano ina chira na, manzi puyi la, yingi ke nara lasan shishan, tila tatak yopa tanchi tan, tatak mepa tanchi, njirwa mano yinzi jira. Khunjujana manzi kacha tatak, Pata ngawure, manzi kacha ta pata ngawure, yinji nara lasun kongrong shiktene, tila tatak yotangna ra njirwa manang yinda, tatak mena ra njirwa manang yinda. Ti manzi kenka tabo, ka manzi tabo adze. Manzi muiga, manzi muiga, mui nikhi tambo ure, manzi mui nikhi tambo, yinji nara lasun shishan, tila tatak mepa tanche, tatak mepa tanche, jirwa manang yinzi. Tachik manzi puyi ke jirwa manang, chakpun jirwa yin. Manzi muyi ke jirwa manang, shembrin jirwa manang yin. Shembrin jirwa manang yin. Da shembrin jirwa, shi da chakpun jirwa, shi da shembrin jirwa, tiri. Ya, manzi mana yinji nara lasan shichang da ta songla madang ge thar yangju yopa ti jiwa manang yin de manang ge thar yangju yopa o mo yi ge thar yangju me pa khona ta manang ge thar yangju yopa khona ti jiwa manang sim jo ko da sada shalong ge gompa da sada wer da ni sada de chena matha sada de che tanga matha sada de che na Manzi mananga jirwa manang munjuk. Manzi mananga jirwa manang munjuk. Sidhanda chinga. Ya, manzi mananga thar yangju maipa na chame manang yin. Manzi muyu ka thar yangju yotang na chayni manang yin. Huynju zina kadanga kayatak cha shemchi jira tazuk jirza zina Manzi muyi ra kadan ra, yinju ra ra, tela yangji tatak shitang ra, kir ta da, dana chanyi ma nang yin za ji ra, chanyi chidka chama nyo na ra na, puga da tang, kanga da, muga da, niki cha yu ka ta zin ra ya, kuwa da, puga da, muga, niki cha yu ka, puga ga cha, yangji tatak ra. Muda ge cha manzi muyi re. Ra wende jokzi ma re. Da ge kaden jokzi ma re. Da dukhunda ta sada reche na mantan da jire kuwa. Niwa jinji ke tukchin jiksi xe pa la yi kuka. Dor tenpa ta jiri xe pa wo. Dor tenpa ta jiri xe pa. Tiyang xe pa zi xe ti. Kanglan jikse, kanggi xe, chetra jikse, chisa xe. Jiwate, tiyang yinju pomo manang sambu riri lang, shepa zi gu nin jikse khiwara shati, jiyu yuki kanglan jikpar shepa to, jikpapu kanggi jikpar shepa to, chetra jikpar shepa to, giwa chisa jikpar shepa nam so de. Di ngonji ka kaku, giwa chisa jikta ra, yinji ka kachi, giwa chisa jikta niga mashiwa. Nga ti uchu bairan jura ta kuwa lan tsuka tsukne mashi pa yungwa. Nyiwa jiri shepa la zi, kanglan jika shepa, kanggin jika shepa, chetan jika shepa, chishin jika shepa uo di, ta chishin uo di. Kanglan yiki tanche la shiwa ti, kanglan yi shidra la, yiki tanche la shiwi, sashi simcho kuku wa, yiki tanche la shiwi sashi simcho. Yinji ki yiki shivu ti tang juyi chi yiki kanglan juyi chi na kani ii warji manzi yiki tanche la shetak me pranji kut. Ona yinji ki juyi yina ndashta manzi yiki yinbi chavan shi na machati chi ji sapenji kiwin kajanta tasa tangna yangji pa takku tana nara la namji wu. Tāna nārā lā nēnzhī wū, sāna kāngā wā mā nēnzhī wū, tāna dī yāngjī kā tātī, nārā lā nāngjī kā, yāngjī kā sātī, kāngā wā mā nāngjī kā, shī sōng yī shī rīt gu kā. Dā 니와 건근지 거샤바는 건근지우 디타키 시와데 이기 단체지지서 이선지바부 이기 건당 건식긴지 거샤지나 앵에셰피 진지기 이기지우 디득긴지 고시도 더 고알렌지 다도 치켈랭고다 다타 진지기 이기지우리 세세 섬주 이세시노 마 요 니라오카 메 니라오카 퀸저즈나 La la zhig le di ni ta ta ta rung min zhung ga. La la zhig le di min zhung ga. Hwa la yin ji zhi wu xing nu wu na ni wu ke ngu mu la di hong ga min zhung ga. Wu ke ngu ma la hwa la yin ji zhi wu xing nu. Ahang yu jo yu ke ra wu ke yi mi mi xi ga. Dhan ji zhi pa du ka. Ahang te wang ga wang. Ya na ka ke traun no te ra ya ti na ta hui jia ga yu ta ba ti tong chong yi la yu ta ba da rong a yu ta ba de mu mang ge wen zhen de ta an yan che me ge la xin che men zhong se me chuo zi ji ya xin jin zhe zhe ren na ni wu su ma ba dang na de la da zhu kan bu mo jiu guo mo jiu yi ti na ta ngan che ma shi na la chu che te ma ji ti na a ji ji ji ge ta na chu zu no gi wa ti ge ng ta ka la di yu ki tan che la ji di su ni yu ki tan che shi a gi wa na xin zhong ge wu du ni na da zhe kan bu ge ma ji ji ta to ta wa ya ti a ji ji ji ge na chu sen ba che ten ji ge xia pa la ni do ta ba ta ji ri xia pa wu de na do te ta ji xie ni Tungun dhortena chata namba nyin ti Ajayi ji tsa tunji tsa di Ajayi chatrinji ke Tunji chatrinji ke Yinji ke Tunji ji tsende Khsamba mu Chatrinji kwa ga nga zhagu ke Chatrinji kwa nga zhagu Yinji na tsa chatrinji Panga namba nyichi gu ni Hiwe shati Namba nyi Yinji shi tsa cha Da takshan tunji rwi Yinji tsa ta Tete shiki to chishik tombi tunjin jik tsar gok. Dani jagin jik tsaka tukni ngunjik jika anamana yin. Kuka kanyin dana ngunjik pomo mana iwi jintse kanyin dana manzi tanga jeri chuchi shesu tanga shesu jin riwaga aja shongno. Tikhaya ta ngunjiga tikhaya pumu maana shakni tazi wala ta jinjira tikhaya shakni yir guze. Tidu khuta ngunjiga tangjiga ana maana yin se guwa ti sadiga gungpa yin. Guwa ta sadiga gungpa ti yin. Ngunjiga tangjawaya jinjiga chang rang rang kanga tana wama rala sa rang rang ka shesu tangjaga shiga teni shakni ma. Chu manzi tang manzi ga jisi shibi guni. Along ge xie zu dang a da wu tun qi zhong ge kan ni da shi ni zhi ji de a ji yin ji zi xie ba la yang ni yu gu ge de zhi xian zhi ji zi xie ba dang nan si shi zhi ji zi xie ba wo de di nang ge nan si shi zhi ji zi xie ba gong gu na qi zu ge na zhi ba si ni nang che de ge di xian ba nang che na di la ng nang ge qia xi ji Diyan tersen, nisa yi nugu tsikje shikunda la kiwa susi yepa mantamba yu ge, kiwa susu yepa mantamba mungge. Di yepa mantamba yu jintsen chere de na, chokpa siminye nang chetan, geti shenpa nang chena, di la ang nangga chaki ji, diyan tersen, nisa yi sariya gungwa lembi tsala, yetsa na tsukshung ge, mungwa du yu guge. Ndi zamu ndorji dhki xe na chayshe tang chayye zhe chaypar kani njog zhe ndi mishik chayshe tang chayye paya ta cha ta zhig chay chayye zhe uke chayshe zhe uke yil tang xe nigo vargan jewa te xigu uke ya rungu kawye ayog zhe zhe na ayog xe kawa zhe ayog xe yi rungu zhe zhe senye nama zhe Tā zhīnā dōnā rīngū lā kāwē yō dī lādā jokū nā rā. Tīkē lādā jokū nā chūngyū nā rā. Tīkē chūngyū nā rā nā tāngjī kī xāwī yā tāng lī sī xāwī yā nā rā shī tāng nā rā. Tā nā chī kī tā nā. Tī nā tā 人工开源，哎呦，这大多要下人工就过关。

0: 야, 타다 야 그래 태사가 이제 나오고 누구 다 토나 우보 놓고 가로 한 이유다나 다시 근근 가겠지 나라다 사우디 온지 말이 이때 그 당세 시위 당내 지르 세네 딘디에 지게 우도 당세 그노 니타 그 토니 타 우도 너무 탄탄아 트나 데라 간데레 오랑 그 렌즈들이 아니 그마드노 그 타냐 뜨냐 그니까 사자니 와야 다 뜨다까 사자 La ta tukta na ro tukka sa zhuk tu. Sa ta tukta na nge tukka sa zhuk tu. Htukkanda da ngomu htukkanguka, da ngomu htukkanguka. Tahta chikkan dunji ta tuk tukkdi nunga mekipa. Shiro mrtukkha zhuk mekipa, shiro mrtukkha di. Jinjiga kashi u ni nama tamu ke. Mrtukkha tarung kui ni nama shenchi na tanyi chikki zhuna. Mrtukkha, mrtukkha zhuma ta, mrtukkha, mrtukkha mazhuka. Tita. Ada chizka niwaayin guni na mishigye. Tha shanchi tka thazag th, ka da ka thazag d, na ka thazag n, la pa tg pa ka thazag p, ma ya tg nya ka thazag nya p nya de. De huijyo guna na la pa tg pa ka thazag p krimo chi na, mangi na thangde ta ka chukchuka ma ya tg nya ka thazag nya k ni na chayinwa. Di yinjo pagnek nyangzira. Zine chiye, yinjo zine chiye. Ugata zine ukha la shiktonu. Khata riwa ukha sambu nane ukha la shiktonu. Teta pagnek zitamu netginguka. Shodhi, payatak shanaru shukha thazho shukha. Wa naru uka thazho odhi. Odh gunu kheelende. Khandanga kheelanenge lena zaglende la. Guni chiksa unu. 청적구나 통화군군이 직사구가 대마시나 그 청적으로 대그 중국을 꼽고 뭐 원군의 사주티 태치소나야 조금에 그 뭐 배매소나야 우리 마사드 소스에서 꼽고 뭐 군의 인생의 사군을 사누 사주 기성티 양하다 오드지를 태치 오드는 태치 때리 오드는 이 시체는 누구든지 시체는 누구든 어때 안간신 그 시험이 싫다 그랬다 그 자무도 싫어라 어 이공화도 그 미치까 아다든도 탁무도 던던가 다 제베 던데 누가 그 제베 누구 나타나요 오드지레 던저 아무 따와 너모이나 진주 쳐들어드나 아 진주 가유라 양주 사유실 니냐 저화 능 체즈 제리야 능 가제도다 인지가 능 체도도 체세가 사리야 고다 어디리 디전터 양지 사적 지위지 인지 푸와라 체파 시은정스 그래 아 환전나가 사적사 능이 세와 사적스 아 차와 사적스 ra da tg da na ru duk ka sa zhuk zu sha ka sa zhuk sheng sa ka sa zhuk sheng sa ka sa zhuk sheng na tg chi gu tun zhe tg chi gu tun zhe o ana te dga t mu zhu shen mu zhe na u mu ana ngu chi mu zhe na ama ana ngu me ki an bela bela i ku ke na ama ana ba ta na xi gu na xi ka zhu zhu na xi ki wal ma cha zhi di gu Gu khda jayidu no tahtaka ayo. Khsikka wala nirashti kuchikita ngayata nyanjimarata walma chayu shirato rengashin tundu zingka. Ti khsikdiri ya, khsikdiri yinjo tkichir. Lata tkichigi nyawa khsikdiri guka. Zo, khsikdi, dachu khijun yukto chikisundu. Chukha sinye nang chetan ka chukha nangne shiwe rebka khijun yukkinde shiwen dangunare. Shiwen dangunare. Tena shawa sazhuk shev chichu cheto. Shasa ayaga shawa sazhuk shev. Ta zara, sara, yasa mungyo lorjiga yelama chenga. Dane huijuk sun shukukwa. Sev, shev. tere. Tchota manje kongge yinju tatang sanyi yidi, kongge huijyo sunjo nongde, chere na chagpa nangta chaynu nangge xiewen zhangze, sa chag nang yinju wala chaynu ge xiewen zhangze gu. Tena yinju kala yangji sa xiu na xiewen reta, yinju wala yangji sa xiu na xiewen zhangyembi, jintzen chere teta, Uzu njana alung shikka xtowa la shinji shini zikimda da tati nginzi mtika alung shikka xtowa ajaga tunchi chunga xtowa manzhi kunga jinji tatang sanyi yidi jinji tatang sanyi yinna di chira na yangji mainu satak maashi peganga chakhi thar shiva thamadhano te di toga ka tang wa ni ga ri yang ji sa ta ga ma xi na yang zhe hui ta ra dor na cho lan yang ji sa ta ga ma xi na zhe hui ta zi ji ren de na ta xi we ren zhang ta de ju shen bu chi ge gu ni zhe ni de na che shi sa zhe ge de che yi le yin ji la zhe de che bi chi ji gu ni zhe ni zi ji ri a zhe sai ma zong a to 才是啥这个的才一了研究了这对才比过你批文人都打算是个你意思就是才是啥这个的才一了研究个人搞完一个人才把搞完一等马车把搞完打散的时候才马车结果你的这个人回来瓦嘎嘎嘎嘎 卡瓦是卡瓦嘎达是个根瓦萨纳德阿纳罗乌萨是个尼卡加格是卡是酒卡瓦是称瓦拉加德加纳罗乌达是个酒尼亚纳罗乌萨是个尼德人德普西维塔马格回绝这个巴什莫蒂这话什么意思 这话什么？刚就过来，写文章他是苦难了，能够产生更有啥这个人？产生更有嘎达瓦啥就那个嘎瓦一个人，大马就等着啊，他巴着，其他研究破译了，对等个只有那么这个研究没有了样，对等个只有大马就等干。
1: 记着啊，这个人真得了。这个八声部的写文人，这他妈了，能这样就差许马许这是花音吧？对着的，各地先把能拆那些，忙着跟个研究阿妈阿生修班呢，阿扎等先把日子的，你扎等先把日子那，可个这忙着个这，啊，就那对嘛着，啊，研究个阿妈阿生。
0: 阿扎先把音把地就是你的，研究跟阿妈阿生阿扎先把音把就是这，这个把啥这个喜欢先比这欢迎子，这个把学啥这个喜欢先比这欢，或者呢，啥打打打啊，啥这个等等是那些等就等这个我等这嘞，啊，有人这等些等就等，等这嘞等嘎子，疼疼这个疼啊啥这个疼。
1: 南西个菜西个咕噜汤底嘞，汤西个咕噜汤底嘞。当当啊，他是个灯，南啊，他是个能，南啊，他是个能的咕噜，啊，说八个蹲着，南么阿西个能得嘞，南啊，他是个能的，南么阿西个咕噜，南公的卡卡个能呐，南公这个就你，可能啊，这就胡拉的咕噜，你们那阿西好，要么那公么好，那都对了的，这个南公个，南的南啊，他是能嘞。 大花啊，它是横过来，但我是有个吃的呢。大花啊，它是横着的嘞，引着呢。花轮啥个吃的呢？大棒啊，它是棒着的嘞。我在大棒啊，它是棒着呢，就个大横啊，它是横的。几横个横着呢？这里，你家穷个蹲着，往出去蹲着，家穷就蹲，当往出去蹲当，土马个就玩，那还能就个地大个，当马个干这个呢？ 地行子就是，当三年啊，你吃是肉骨吧？ 아다 니츠 치모르가 예카메 예카츠고가 당마이나 티마 티칸 예카메 예카타 티칸 스그네르가 츠고고야 다 티칸 예그네르가 츠고노티 아니 츠라 티칸이게 나토 치티르 메치카 아니 츠라 티칸이게 나토 메치 티칸 고노 아랑젠게 쇼탄나라 다 티체고 고즈나 고라메 트그네라 라티다마 테나르고 키시토노라 다테레 다 티칸 도노티 아니 츠 디마레 아니 츠 Chini tsu chire, ngini tsu ngire, tere la ta te rana chikaya na chukka. Te nga chi mishika. Pa naru punga sa chuk pung, agun punga pung. Wa nga sa chuk wang, alenji wang nugu wang, shiga wang tangzi nugu wang. Nya nga sa chuk nyang, shiga nyang nugu, anaga nyang nugu, tete. Wa sa shen chi tsima sa chuk tsim, ka tsim tong nugu tsima, Ano katsina tungzu nuu tsim tsulu saga wame tsinga kiri jagna chizgana chikatsina do tsizgana wakatsa te chikatsina do nuu tida khu tiga tsim ti diri ya. An tha maa sazag tsim do yinju maa gala yangji sazag shina. Si an tha maa sazag tsim da, maa tha maa sazag tsim da, an tha maa sazag tsim do chu sumbu chepe che do yota dangsang ta maan tsina Sanchen ge chen zhuu ge, gong wu ge chen di man chen zhuu ge di chik ge me ge. Ni da renpa re gu nu chen zha, chu di mu yi na nu chen yi ga re da, chit ge chen zhuu ge, da yi ga re nai ngai gu ge. Yin zhi na, renpa re gu nu de, an tha ma tha zhuk chen zhe. Di mu yi na di lukhan zhi gu nu de, an tha ma zhuk chen zhe. Da chan shi di da tuk su ka pe yu tuk na yun zhi ma rima tu tuk ma yun zhi gu mu yun zhi na chan shi di zhi zhi ta tu an ca ma zhi chen xia xian zhi shi di da rung chen gu yu gua suni xia xian zhi shi di zhi su mu mu di ri an ca ma ta zhi chen an za na rung zhu ma ta zhi zhun wa xia ma ta zhi zhen wā yā mā thāshāng shiāng gōnō kādā yāmū lī thōsū tōng gōnō kādā yāmū lī thōsū tōng gōnō tīnyā ngā yāng tā jirī kā zā kīgā zā mā thāshāng zīm dā nā yāng wūchū kāng kā tā wūchū ngōngjī xie tōng zī mō ngōngjī kā tōng zī njī khuā xie tōng zī mō dā nā chāwā rū kīyā Lāmiya zhāngkhāng gūnūwa zhāngkhāng gā zhāngti kā zhākā gā zhāma zhāng zhāng zhājī na kā zhākā gā zhāma thāshāng zhāng zhājī wājā māngzō gā na āñigārī tīshukkā kūwa tā āñigārī tīyū nū na nī ngūtkhañjī kā gīwā chīsī nīgpā gā gōngpā tāyā sō na tīgī nīgā na nī xīkī mṛndikā xīkī ndikā kā zhākā gā zhāma thāshāng zhāng dīwārī dīwārī Ka za kiga zima zhigzi maung atang tahta wari. Ti na di kong zhignir na zim kong di zi tato yangjiga sammay na yakka. Yangjiga sammay na yakka. Chika yakka tiz na zi jiri. Lahten chi sim zi zi tato. Xe zi tato lahten gihten te waya tatakta nangihten na zhigten zhigme pa. Ra tatakta nangihten na zhigten zhigyo pa. O ti chir na ha yig su gwa ni yin su mu mo ha yig su gwa ni yin su na ta xa xe nyi gwa nani xen zhi gu nu ma to xan zhi jima ri yi cha xe pa nyi gwa nani xe pan zhi gu nu ri ti na ta lama zin sa gwa yil yin su nu ri lama zin su gwa sa yin su nu ri te ta ka za kwa zima zhig zim zi ti na ha gwa zi ka za kwa zima sa zhig zim ti tang na ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱠᱚ ᱜᱮᱣᱟᱜ ᱱᱚᱨᱮ ᱫᱚᱠᱚ ᱠᱟᱪᱟ ᱠᱩᱜᱟ ᱪᱮᱥᱚᱢ ᱠᱷᱟᱱᱫᱮ ᱛᱤᱛᱱᱟ ᱠᱩᱜᱚ ᱚᱱᱫ ᱠᱷᱚᱣᱟᱨ ᱡᱩᱢᱟᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱧᱟᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱮᱱ ᱱᱚ ᱠᱷᱚᱛᱟᱜᱨᱟ ᱵᱮᱞᱟᱛᱮ ᱛᱤᱱᱴᱚ ᱫᱚ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱥᱤᱭᱚ ᱟᱡᱢ ᱜᱟᱨᱤ ᱟᱡᱢ ᱜᱟᱨᱮ ᱟᱡᱢ ᱜᱟᱨ ᱱᱚ ᱥᱮᱨᱮᱱᱟ ᱞᱟᱢᱟ ᱛᱩᱢᱵᱩᱨᱟ ᱦᱩᱢᱵᱩ ᱛᱩᱢᱵᱩᱜᱟ ᱧᱟᱠᱷᱚᱱ ᱥᱚᱱᱩᱜᱟ ᱧᱟᱠᱷᱚᱱ ᱜᱚ ᱜᱩᱠᱟ ᱥᱚᱱᱩᱜᱟ ᱱᱮ Diyinga zimgir baaz jir. Diyinga zimgir baaz jir. Diga zimta gaza kiga zima zhig zimta. Gaza kiga zima ta zhig zim maari. Tantro ya maa sa zhig yim. Nayyeng yim. Tantro ta Rama Sajar Rem, Paremba, Doremba, Yana Remjemba, Dahani Chazirna, Jong Ota Ngao, Jongha Shino, Chatek Thumbo, Jongho, Tiga Tiga Lata, Ti Mang Tak, Tiga Jang Tano Lata. Gomba Chong Chong La, Jumarata Chiti, Gomba Ti Tata Chongho Sacha Ga, Mang Tak Te Te Guna, Doremba Te Jir. Ado tenga thona sugye do chige ta gamba ge cheche ta chiga thon ta na gu ga ze ta ka han chao na ze chi de ka han chao na ze da khto pa go hong ro ji gu ga han chao na ze khso pi hong ro ji gu ga han chao na do ren ba na te ado tenga thona do no te ha sa inal ha ren ba gu nu tse de te chok ko me kya Doreba lantanu gu tarong haremba lantik mekel. Haremba ta hachis tibo utsonde, ta yangtze utsonde. Sindri gisim bu cheshiga tsonu mchukhu tsuksa tarong lhasi chukang ini. Ta chukang gil hit tani ta tajiriya, ta chu tartuan dechiriya. Tigija verte ta chona ta haremba ga mantak tajiriya. Sopa tang tse gu ga, sopa tang nga gu ga chigitona. Tāngā lā dāmbā mōrā chīkta thārā bāgā māntak tōka tārā mā tōka tōka tīkā rā mā sāzhā rāb tīrī yā. Lā mā sāzhā lēm, lā mā sāzhā lēm dā gāngzā rā nā lēm sī lēm nō tīmdā tā yūjī mē kā dā wadō yā chārā nā khsōmbā pōgō dhṛjī tā tō nirnā yāng nā gāngtā tāng lakhtā gā lā sōkhā kāgā tīn dhṛjī tā tō yāng nā Alang mira temu je ko ta ta ten je ta ta ta lam si lam lam si lam gunu la ma sa jo lam ti re na na ti che di ju ka ri ni ge ni wa che na we je je ma cho pa ge na to te ku gu ga di ju ji ni wa de we ma cho pa ge ka lam si lam na we te o vi ni na ka aluk ka chomi ka oyinjana aluk ka chomi mayinbi mer ka chomi verta satana lamsi lans onge maya vay chotongda verta mer ka chomi yungu majiga aluk tahtak ka chomi jagay otongda ta lamsi lans te yuvita yungu nugu jinsan chirna ver ma chopa ka nangtong yungu jagay ta lamsi lans shiksi chu te wala ta santa shi chwa ta na ta tina na ta tamu mumu wala ta Чарара, алзанда чарара, тыга раша чарара, не тхнуга, нива чарара, аджасу нянбу ину чхнума, нангтунду гугу нари. Аджа жен джонгу кухка четах нари, аджа жен джонгу кухка четах нари, чарара, тата нари. Ты каке крега, чарара, команды гра, тыгу нутыр, бэ, огур жей, тадыре, кхада, варя, джурзи ната, джурсама сонарму, ты янгата, чарара,
2: ᱡᱟᱜ

Go, you're not a good one.

Haro yang a chungwa bi tanaye la simchilke.

Ha,

Haro yung chaga da khe ta shabar hintana baris.

Чом промат бозого яре, чилык жа яныгой.

알랑 아르곤당아 천아자가 고양레샘 건드나이는 거 존주마 타바서 고양레 찔끄셔이는 거

Allah

0: Allah chi chi ma chungo zu kadi di mu go ta chuo kadi zu di ri ta na go zi Allah chi nga ri ri zu nga jo ma ji de ya zi
1: Thang de de chen de tong chen de ni zhuo ji le chen de zu wen zhe ban zhe ge chong jia deng zu wen zhen gan ke ba che rong zha hi sta ke wa dan zhen zu zhe chu sta ke wa a gen zhe ge che rong deng su ne ma ren chen de ni yin